senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ukucetshwayo kanti bizulu babezinkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.